0: Samantha, Inali Hari, sa Dalamay, sa Marinang Malay.
1: Y FM, sa Gulay, sa Dalamay.
2: Sa Dalamay, YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.

Dia tu kita dengar YFM manis. Ang kayang. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Jabot. Noon namiyak na baka ko. Kisarba ko ako. Kisamamit ko ako. Kisula baka ko. Pasan nga kay kita.